0: sa Tuao,
1: yes,
0: na ng warehouses at iba pang mga agricultural processing plant na ipinapatayo dito sa ating lalawigan to help yung ating mga magsasaka.
1: Yes.
0: Long term po kasi ito, pero dapat maintindihan natin na hindi po kaagad-agad matatapos yan. Hindi sa isang term lang ng ating governor, kundi sana may pagpapatuloy po ito na long term na tulong sa ating mga magsasaka, kasamang Jener at Mamabi.
1: Yes po, at maganda rin po itong proyekto BM dahil yun nga po, pangunahing kahanap buhay po ng ating mga kasama po dito sa Cagayan ay ang pagsasaka po at pangingisda. At malaking tulong po ang pagkakaroon po ng mga facilities po para sa kanila kung saan po doon po nila, magagamit po nila sa kanilang mga hanap buhay.
2: Ayan, naputol po ang ating tawag. So tawagan muli natin kasamang Abi para magpatuloy tayo sa ating talakayan.
1: Ayan po, at binabati rin po natin ang lahat po nanonood sa ating live. Ayan po.
0: Yes
2: po, ayan po, BM.
1: Yes po, yes po, BM.
0: Parang hindi ko naririnig masyado si Kwan, Ma'am Abby.
1: Yes po. Yes, BM, maganda nga.
0: Very...
1: Maganda nga pong proyekto itong ginagawa po ng ating pamahalaan po, BM, dahil ang pangunahin nga pong hanap buhay ng ating mga kasama po dito sa Cagayan ay pagsasaka at pangingisda. Kung kaya't naman po ang itong mga facilities po na inihahanda para sa kanila isang oportunidad po para mas mapalawak po at alam mas mabigyan po sila ng oportunidad na magkaroon po ng mabuting sa pagsasaka po at pangingisda.
2: Tama. At syempre ito naman, Board Member Villoria, ano po ang mga ordinansa o resolusyon na naipasa o isinusulong ng sanggunyang palalawigan upang tugunan ito?
0: Well, we are crafting some ordinances to answer problems na may kaugnayan dito kasamang dinero. Meron tayong pinaplanong mga ordinansa para permanenteng i-apply dito sa mga problema ganito. Kapag ka dumating yung panahon na may mga ganitong El Niño problem na naman sa susunod, at ito naman, nakatuon naman dito ang national government, dahil sabi ko nga, medyo hindi po kasya yung pondo ng ating lalawigan para tugunan lahat ang mga pangangailangan ng mga apektadong sektor. So, meron tayong natatandaan ko, kung matandaan mo, Sir Gener, yung nakalimutan na yata natin yung resolution na humihingi ng financial assistance sa ating mga senador, dahil may pondo naman sila.
2: Yes, tama.
0: Nung personal na idineliver ng ating kagalang-galang na Vice Governor Manny Mamba doon sa office ni Senator Bongo, nung siya pa ang committee chairman ng health,
2: yes,
0: sa Senado. Meron tayong resolution noon para bigyan ng probinsya ng isang maganda at reliable na si ambulance.
2: Yes,
0: no?
2: Tama.
0: At meron din dun sa Department of Health. Granted na ito, iniintay na lang natin yung delivery, dahil nakausap natin mismo si Undersecretary Matthew Baggao, at inassure niya na mabibigyan ng lalawigan ng si ambulance para tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin hindi naabot ng kalsada, tulad,
2: tama,
0: ng mga islang barangay ng Fuga,
2: Kalayan,
0: Galutiri, Kalayan, Camiguin, at saka yung mga nasa eastern part ng ating lalawigan, tulad ng Bolos Point, Balikob, at Bagyo Point ng Peña Blanca. Yun yung rason kung bakit dalawa yung hiningi natin, na sinuportahan naman ng ating mga kasama nating mga board member. At nung nagkaroon kami ng seminar sa Metro Manila in a Vice Globe, ay personal niyang dinala yung resolution kay Senator Bongo, at sana maaksyonan, nagkakaroon tayo ulit ng resolution for to follow up

0: ay sa lalawigan, hindi nabibigyan. Kung kaya't yun yung rason kung bakit nagpursige tayong gumawa ng resolution to request yung si ambulance, dahil maraming nagkakasakit na lalong-lalo na sa Kalayan na dahil sa kakulangan ng sasakyang pandagat na meron pong kapabilidad na magdala sa mga pasyente dito sa mainland, ay yun po yung rason kung bakit naisipan natin na ganon ang action natin may kaugnayan po sa health sa ating lalawigan.
1: Siyempre, yung sakit na yan, kasamang Abby, isa din yan sa problema na krisis dito sa lalawigan ng Cagayan. At nakikita natin na nagtatrabaho naman talaga ang sanggol niyang palalawigan sa pamamagitan ng leadership ni Vice Governor Manuel Mamba, at nakapagpasa nga sila, nagpasa sila ng resolusyon na humingi ng si ambulance. Kaya meron na tayong dalawa, isa sa Peñablanca at isa sa bayan ng Kalayan, kasamang Abby.
2: Ayan. BM, kanina po nabanggit po ninyo na limitado nga po yung pondo na maaari po nating magamit dito po sa ating calamity, state of calamity. BM, may mga hakbang po ba tayo upang mas ma-prioritize po yung mga emergency fund po or calamity fund natin para sa mga sektor na mas nangangailangan?
0: Well, Ma'am Abby, ang prioritization na, galawang executive na yan.
2: Okay.
0: Basta ang sa amin, kung na-approve na namin yung request ng executive, hands off na po kami sa implementation.
3: Yes.
0: Alam niyo naman yan, separation of powers.
2: Yes.
0: Pagka nagampanan na namin yung pag-approve dun sa request ng ating kadalang-galang na governor at ng mga department heads sa ating lalawigan, sila na po ang bahalang mag-prioritize kung saan at kung sino yung mga apektadong sektor.
1: Ito naman na board member Viloria, gaano po kahalaga ang koordinasyon ng sanggunyang panlalawigan sa executive branch at national agencies sa pagtugon sa krisis na nating nararanasan?
0: Well, napaka-importante yan, kasamang Hiner. Kung hindi walang koordinasyon ng executive at saka legislative, medyo mas mabagal yung hakbang, mas mabagal yung aksyon. Na gagawin ng executive. Alam mo naman yan itong mga nakalipas na taon, dahil hindi maganda yung coordination ng executive at saka legislative, naantala yung delivery of basic services, lalong-lalo na kapag meron po tayong krisis o meron tayong kalamidad. Ngayon, napakaganda po yung coordination natin sa pamumuno ng ating kagalang-galang na Vice Governor Manny Mamba at ni Governor Tay Egay, ay smooth sailing po yung koordinasyon. At lagi nila kaming kinakausap. Re-represent yung nais na gawin ng ating executive, at tumutugon naman ang sanggunyang panlalawigan dun sa mga request ng executive. Kanya mapalad po tayo at magkasundo ang executive at saka legislative department ng ating lalawigan.
2: Yes,
0: para sa ganon, yung delivery ng mga serbisyo, infrastructure o otherwise, ay mapupunta sa ating mga kababayan in real time.
2: Yes po. At ito nga po talaga kagandahan po ng pagkakaroon po ng magandang relasyon between the executive and the legislative. Po. Yes po. At tayo po ay mapalad ngayon sapagkat ang dalawang partido po, ang executive po at legislative po ngayon ay
1: nagsusuportahan.
2: Yes po. At sila po ay parehong
1: nagtatrabaho
2: para po sa ikabubuti po ng ating lalawigan.
1: Yes, tama kasamang Abby.
2: BM, ano naman po yung mga konkreto po ninyong hakbang bilang board member nga po upang matiyak po na hindi po napapabayaan ang mga maliliit na magsasaka at mangingisda?
0: Kakaupo lang ng ating governor noon, matatandaan ko pa, in support sa mga munisipyo ay nagbigay ang provincial government ng 53 million bawat munisipyo na pambili ng mga palay ng ating mga magsasaka. Dahil ang concentration ng ating governor, mga magsasaka at

0: ang isda.
1: Tama.
0: Ganon din ang pagpili ng ating mga scholar ng probinsya ay dapat
1: anak
0: may makapagtapos na isa na anak ng magsasaka
1: at mangingisda.
0: Mangingisda. So, nung yung 2026 budget sa mga tulong natin pinansyal sa mga barangay ay pinataas ng ating kagalang-galang na governor naging 750. Dati 500. Ngayon 2026 750. At yung mga munisipyo natin from 3 million inakyat din ng maliban dun sa mga ibang financial assistance ng ating lalawigan, umakyat din yan ng 5 million. Dahil meron din naman tayong programa na meron naman tayong pera na ibibigay tulong sa mga ito. So, naka-extend yung kamay ng provincial government sa mga LGU, barangay man at sa munisipyo upang mapalakas pa ang koordinasyon ng LGU Cagayan at ng mga iba't ibang mga munisipyo. Noong dati, kung nagbigay ang pamunuan noon ni Governor then Governor Manuel Mamba ng mga sasakyan sa mga barangay, layunin permit na pagdala sa mga ospital yung mga nangangailangan sa barangay at hindi po gagamitin ni Kapitan na pang chicks o pang sabong o pang ano-ano pa man. Ang layunin po niyan yung pamimigay ay para matulungan yung kanilang kabarangay kung magkasakit man ay madala agad sa ospital. Yun po yung primary reason noon ng ating kagalang-galang dating Governor Manuel Mamba. Pero marami na yatang nawasak. Marami na yatang nadisgrasya kasama ang Jiner, Ma'am Abik. At kailangan na daw yatang palitan. Meron ding pinaplano ngayon. Narinig ko at nabanggit sa amin ng ating Vice Governor na ipagpapatuloy yung pamimigay ng mga manok.
1: Oo, oh, tama.
0: At...
1: Ayan, naputol po ang ating linya. Tawagan po muli natin, ang ganda, ang sarap ng usapan natin sa umagang ito kasamang Abby.
2: Yes,
1: dahil ramdam natin ang klima ngayon.
2: Yes, ang serbisyo,
1: ang serbisyo ng provincial government. Ayan po, Board. Tuloy po natin, Board.
0: Nawala ulit.
2: Yes,
1: po. Opo, Board.
0: O, para makapacitate yung ating mga barangay officials at ma-encourage yung ating mga residente sa barangay na magtanim
1: ng mga gulay.
0: Garbentos na eh.
2: Yes, po.
1: Yes, tama.
0: Magtanim ng kung kahit ano-ano pa man para may ready kayong uulamin kung sakali.
1: Yes, tama.
0: Na yung mga community garden. Community garden ng isang purok, ng isang barangay para nakahandang pang lamesa ng ating mga kababayan na kasamang inat.
1: Ayan po, kasamang Abi, kasi bahagi ng programa ng ating vice-gobernador noong siya pa ay gobernador ay ang No Barangay Left Behind, No Town Left Behind. At ito nga ay yung pamamahagi ng financial assistance sa ating mga barangays at municipalities at ipinagpapatuloy ito ng ating kasalukuyang gobernador Tatay Aygay.
2: Yes.
1: Nabanggit kasamang Abi na gustong ibalik ni Vice Governor Manuel Mamba, siguro irerekomenda niya at mabigyan ng pondo na maibalik yung pagbibigay ng tools para sa empowerment ng ating communities, para maturuan ang ating mga kababayan na magtanim nga naman talaga ng mga gulay kasamang Abi.
2: Yes, kasama dyan natin sa itong magandang oportunidad para tulungan sila sa mga livelihood program po, para naman mas mabigyan sila ng pagkakakitaan. Diba po, para ayun nga, sabi nga po ni BM kanina, may handang pagkain sa hapag.
1: Pati nga po yung pag-aalaga ng manok.
2: Yes,
1: magandang
2: po
1: programa ito. Dahil ang mamahal na mga bilihin ngayon, mga kababayan, matuto po tayong magtanim ng mga gulay sa ating bakuran, mag-alaga ng mga hayop, lalo na sa manok. Ayan, kasama Abi. Magandang programa ito dahil nandyan pa rin ang provincial government na patuloy na tumutulong sa atin.
2: Yes,
1: ito po naman, Board members, sa inyong pananaw, ano po ang dapat pang gawin ng sanggunyang panlalawigan upang maging handa sa mga susunod na climate-related at energy-related crisis?
0: Well, tulad ng sabi ko, hanggang legislation lang tayo, nakadepende tayo dun sa action na gagawin ng Executive Department kasabang Hener, Mamabi.
2: Yes po.
0: Dahil mahirap naman kung parang sasakupin natin yung function ng Executive Department. At least, ang sabi namin kay Governor, ang sabi ng mga board member at ng Vice Governor, nakasuporta kami sa kanya.
1: Yeah.
0: Sa lahat ng action na gagawin na nakakatulong sa ating mga mamamayan, sa ating mga Cagayano, support po kami kay Governor Tay Egay.
2: Yes po, at yun naman po ang pinakamahalaga. Meron po tayong support system para po mas mapadali po ang delivery of services sa ating mga kababayan.
1: Tama.
2: BM, bilang isang mambabatas, ano naman po ang inyong personal na commitment sa mga apektadong sektor?
0: Well, dapat nating iasa lahat yung iasa yung lahat ng kailangan natin sa gobyerno. Marunong po tayong magtrabaho at magsumikap.
1: Tama.
0: Para maging maganda naman yung ating buhay-buhay.
2: Yes.
0: Pero kung iasa mo lahat sa gobyerno, ano ang parte mo?
1: Mm.
0: May dapat parte ka, may dapat parte ang gobyerno.
1: Tama.
0: Kung hindi ka nakatanggap ng ayuda, mas mapalad ka dun sa mga nakatanggap.
1: Tama.
0: Dahil alam naman ng ating mga barangay officials kung ano yung katayuan ng iyong buhay kumpara dun sa mga binibigyan. Maliban na lang kung selective din si Kapitan.
2: Hindi patas.
0: Sadili kaya, kaaway mo yung tagalista. Pero huwag natin daanin sa social media.
1: Tama.
0: Meron namang barangay assembly, Sir Hener at Ma'am Abby.
2: Yes po.
0: Doon nyo ilabas dahil ito po ay monitored ng DILG. Doon nyo ilabas yung inyong hinanakit. Huwag po sa Facebook, huwag po sa Instagram at iba pang mga kagamitan na ikaw lang ang nakakaalam.
2: Yes po.
0: Ibigay mo yung impormasyon sa General Assembly once in every quarter naman yan sa barangay upang malaman ng inyong kabarangay. At huwag mong siraan yung barangay officials dahil sakit din ang ulo ang idudulot mo kung sakali.
2: Yes po.
0: Yun ang pananaw natin dyan, Mama Abby at saka Sir Hena.
2: Yes, ayan. Sabi nga po nila kasama dyan, BM, think before you click. So may tamang plataforma or may tamang platform kung saan natin idudulog ang ating mga hinaing po sa ating mga government officials.
1: Natawa ko dun sa nabanggit ni BM na pagdating dun sa ayuda kasamang Abby na meron daw yung hindi na ilista.
2: Yes,
1: ayan po sa ating mga kababayan, kung may mga reklamo po kayo, napakahalaga po kasi na kayo po ay mag-attend, magpakita sa ating synchronized barangay assembly meeting.
2: Yes,
1: dalawang beses lang naman po ito sa isang taon. Kung hindi ko nagkakamali, March yung isa naman po October, para doon nyo idulog ang inyong mga problema.
2: Yes po, at maging responsable ng social media. Yes,
1: huwag po. Sa social media.
2: Responsable ng social media users po tayo.
1: So baka lahat naman umaasa na sa ayuda ngayon kasamang Abby.
2: Siguro nga, kasama Junior, pero isa lang paalala, ang gobyerno po ay handang umalalay. Ngunit huwag natin iasa lahat sa nila dahil yun nga po nabanggit kaya ni BM na meron po tayo limitado nga pondo.
1: At syempre, prioritization ito kung sino yung lubos na nangangailangan, lalo na at limitado ang pondo ng provincial government of Cagayan. At tayo din ay umaasa pa sa tulong ng national government.
2: Yes,
1: ito naman po, Board Member Villoria, kung may isang mensahe po kayo sa mga magsasaka at mangingisda na patuloy na nahihirapan dahil sa krisis, ano po ito?
0: Huwag po tayong magsisihan. Kung ano ang ibibigay ng gobyerno, dapat tayo'y magpasalamat.
1: Aba.
0: Huwag po kayong hingi ng hingi. Dahil gawin nyo naman yung parte nyo. Huwag lahat iasa sa gobyerno. May mga naririnig tayo, manababasa tayo sa social media na nagre-reklamo, bakit si ganun nakakuha, bakit ako hindi. Mas mapalad ka kung hindi ka nakakuha. Agragsak ka no, hanggang nga nakaawat at napimpintas siguro ito estado ti panagbiag mo. Nung DJ nakaawat nga karubam, no, DJ nakaawat nga marigrigat. So nga, datayo, dapat amo tayo pasit tayo nga umili. Tulad ng sabi ko, gawin mo ang parte mo at gawin ng gobyerno ang parte nila.
1: Para
0: magiging maganda yung takbo ng ating pagpapatakbo ng ating gobyerno, makiisa, makisama at makibagay sa lahat ng panahon. Huwag siraan ng gobyerno. Kung siraan mo ang gobyerno, umalis ka sa ating bansa.
1: Napakaganda ng nabanggit ng ating board member, makiisa, makisama at makibagay. At kung reklamador ka nga daw kasama ng abi, umalis ka daw sa bansang Pilipinas. Ganyan po talaga. Napakaganda po ng mensahe ninyo, board, at para naman sa ating mga kababayan, lalo na sa 2nd District, baka meron po kayong mensahe in general po.
0: Well, nandiyan lang tayo, umiikot. Kapag ka nagkita-kita tayo, dapat masaya lang ang pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat.
1: Ayan. Isang magandang araw sa iyo, board member. At syempre, nagpapasalamat kami sa iyo dahil napakagaling ninyo. Alam nyo, kasama nga abi, ito si board member Villora, Batikan na board member. At laging nakikipag-debate yan sa sanggunyang palalawigan. Maraming salamat, board member. At umaasa po kami na makasama po muli kayo sa susunod na episode po.
2: Yes po.
0: Apo, naka-schedule po tayo July 1 kasamang Hener.
1: Yan po, maraming salamat mga kababayan. Yan po ang ating guest board member Wilmer Villoria ng 2nd District of Cagayan. Ayan, kasamang abi.
2: Ayan, dahil kahit nga busy si board member Villoria, ay nakasama pa rin natin siya at nakapagbigay siya ng mga updates patungkol po sa mga pangyayari dito sa ating lalawigan, lalo na ito sa gitna po tayo ng krisis.
1: At syempre, kasama nga abi, binabati din natin ng lahat na mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa linggong ito o sa buwan na ito.
2: And happy birthday po sa inyong lahat.
1: At syempre, happy birthday din kay board member Romar Japo de Asis na nag-celebrate ng kanyang birthday sa loob ng barko. Nag-celebrate siya sa China, nag-celebrate din siya sa Japan.
2: Happy birthday po, board member de Asis.
1: Ayan po, happy birthday po sa lahat. Sa lahat po, mag-ingat-ingat po tayong lahat dahil napakainit po ngayon ng panahon ngayon para makaiwas sa heat stroke. Yes, at dyan po, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa Sanggunyang Panlalawigan. At syempre dito sa Ugnayang Sanggunyan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, pakikisa at patuloy na pagsusuporta sa ating programa.
2: At tunay nga namang nakakaaliw at nakapagbibigay inspirasyon ang pagkikipag-ugnayan sa inyo, mga kababayan. Kaya naman huwag na huwag ninyong kalilimutan na i-follow ang ating official Facebook page, ang Sanggunyang Panlalawigan / Province of Cagayan, para lagi kayong updated sa mga programa, polisiya at kaganapan dito po sa ating Kapitolyo.
1: At syempre, inanyayahan po namin kayong muli na samahan kami sa susunod na linggo dito pa rin sa CPIO Teleradio. Parehong oras at syempre, parehong programa para sa isa na namang oras ng impormasyon, serbisyo publiko at tapat na ugnayan.
2: Muli, ako po si Abigail Hermano.
1: At syempre ako naman si Jenner Ginukay, nag-iiwan ng paalala. Mas matatag na sanggunyan, mas progresibong Cagayan.

0: Ang mga pananaw sa programang ito ay sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin sa mga opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuan ng net. Come on! Turn it up!
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
2: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pay?
2: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang ordonak pay man apo?
1: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order ti ingado!
2: Extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster! Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
9: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko.
10: Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
11: Itan apo!
10: Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
11: Ruwa ka!
12: Nagana si tibiyag, no agpakada kada kiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
6: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
13: I have headache. I have body pain. Pag tu, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
16: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, hindi po tatay.
17: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
16: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapainag ko.
17: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
16: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
17: Okay ba?
16: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
17: Yung rice coffee?
16: Masarap.
15: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
18: Are you ready?

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
1: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita, iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
2: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang ordo na kpay man, apo?
0: Daito yan, di pakbet! Doa nga order ti igado,
2: extra nga kinalaing, tap na extra nga kamat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
7: Nagsalun admitin tila nga na taanak mun.
8: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Di trabaho, narigat nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiyo. Mag-Farex B araw-araw.
12: Anong, lumagas na pa yung BDJ pagkatangan empanada,
13: excuse me, dayem, okay kamit laeng.
12: Nagsublin sa mati sakit kon.
14: Binat daytan.
15: No, adagurigor kin adakagiddan na nga sakit, iulo kin bagbagi.
13: No, adabina kin nagigiddan na sakit.
16: Rexido Forte!
17: Alalisto, abanat, itiupa.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas bilis banat sa apat.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: It's now 9 o'clock. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
2: Ti trabaho narigan no natangan agpipikal ken agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP laeng kada tabletas. Awan ti umibibat ag Farex B ngaynal daw. Vitamin B1 B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: I have headache. I have body pain. Pag-2. Pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Check your time. It's now 9:15. Time Check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Iamum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pa'y?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang ordo pa'y man apo?
1: Daito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nagsalun admitente lang nga nataanak mo.
8: Ay no, managsakit nat lang dahi ta.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Di trabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
11: Anong, lumagas na pa yung BDJ pagkatangan, empanada,
12: excuse me, hayem, okay kami tlaeng.
11: Nagsublin sa mati sakit kon.
13: Binat daytan.
14: No, adagurigor, kaya adagagandan na nga sakit, iulo, kaya bagbagi.
12: No, adabina, kaya nagigidan na sakit.
15: Rexino Forte!
16: Alalisto, abanat, itiupa.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat. This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: Check your time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko.
7: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
8: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No agpakada kada kiti anay. Kanwa'y kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon. Naproxen sodium is a generic name of silan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
0: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
9: Manong, dumagas na pa BDJ pagkatangan empanada da
10: excuse me. Dayem, okay kamit laeng.
9: Nagsublin sa mati sakit kon.
11: Binat daytan.
12: No adagurigor ken adakagiddan na nga sakit iti ulo ken bagbagi.
13: Nagdabi na ken nagigiddan na sakit.
14: Alaliso, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat.
16: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
17: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
16: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
17: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
0: Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambience? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit batil batong at pansit kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang inyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Pengiriyo, Tuligraw City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria. Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali ng kausap ang may-ari, kaya siguradong makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Cagay, along the highway beside Tamayo Store. For inquiries, contact 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.

0: Check your time. It's now 9:45. Time Check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng nati panaglutluto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
3: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pay?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order nak pay man apo?
1: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
7: Nagsalun admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal ken agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP la ang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
13: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This song is brought to you by Escalan. Naganas itibiyag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Escalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: It's now 10 o'clock. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Di trabaho, narigat no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist,
2: walang bibitiyo, mag-Farex B araw-araw. This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

Ihatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayaw.

0: That song was brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
2: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
1: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
2: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuli-tuli ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa mga.
0: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tuligarao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tuguegarao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Central Highway, Tuguegarao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, ti among nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na pa'y man apo?
0: Dahi to yan, di pakbet! Doang nga order ti gado,
1: extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
6: This song is brought to you by Eskelan. Naganas iti diagno agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.

0: And that song was brought to you by Eskelan. Naganas itibiyag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Ibag-ibag-ibag oras. 0917-564-6789 Karuba. Iti text line tayo no adapay kayat yung asalad suden. Kas kumakin ni 6435 kuna nakit. Dahito iba iti number iti gabay kalusugan sir kuna na. Ah, mabalin ka di dahit na Dr. Tawas. Dr. Tawas talaga para iti allergy. Linda Adriano iti Solano Nueva Vizcaya. Kuna na. Nabayaga kagkapkapi sir iti best cafe in one coffee. Ta isulang iti nagnormalan iti panagbawas kos. Sir Agyaman. Ala, thank you mat ah. O dita Solano. Ah? Liza Supermarket. Yan ang amin nga butika ken supermarket dita. Magatangyo ah iti Best Cafe 81 Coffee, Best Cafe Gold, ken syempre dito yung barbaruna nga produkto tayon, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ajay saludsud mo no dito yung batinamber ah iti gabay kalusugan when apo dagiti kahit na apo saludsud ah iti text line number tayo lang at 0917-564-6789 da Uray rabi agreplayak no kwa. And thank you so much kadagiti queries wino dagiti salsaludsud yok kakaruba dito yung programa tayo. Kumusta amit apo dagiti taga Pangasinan. Oy, CSI Supermarket all branches ha. Adatati Best Cafe Tinon Coffee, Best Cafe Gold, ken syempre Best Cafe Green. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, St. Joseph Drugstore. O amin nga kodeta branches na reta ah. Ingana dito Baguio. Ang St. Joseph magatang yun ha. Dagiti amin nga produkto tayo dita. Okay? Kumusta dagiti taga Sunshine Supermarket dita Baguio City? O magatang ditan ah iti Best Cafe 8 in 1 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green ha. Ken amin halos nga produkto tayo kaka. Mix Chongsan Supermarket all branches. Afo ingana dita kwa. O Rosario La Union. Barbaro La Unay detakot. Ang Chongsan makita nagmati pa naka-display na dito. Available ah, Best Cafe 81 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green soon, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ayan. Kumusta po? Dagiti naganan han makaturturog. Amuyo ka ding. Dito yung Lavender Extract. Ah? May saka dagiti raman. Apo iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Dakil may tulong na tapno pimintas iti panagturog iti may isang tao. Aba, nuhang ka makaturturog, ay kapatasin mo, ha? Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, dahil may tulong na tapno sumudi apo iti turturog. Sumudi iti taray ti dara tapno may iwasan ti pagka-stroke. Ngamin, adaan na ito iti green tea extract. Pumintas apo, han nga glululoy, dagi takod kudil mo, tapno han madlaw pa nagbakit pa naglakay mo, ha? Ngamin, adaan na ito kakaruba iti lavender extract. Adaan pwede ito gagayin iti dandelion extract. Kaya sumada ito karubat iti manglapad iti panagkaroon iti ulcer. Ayan, ken rejay acid reflux. Am amin nagkita karubat ken adupay nga herbal tinagyan na amin. Dahil ito yung Dr. M's 36 in 1 coffee tayo. Padasin yun gagayin ta na iwarasan ang amin nga butikan magkatang new data. JTC Mall, ha? Dita Ilocos Sur, all branches. 2B Supermarket, ha? Dita laing vegan. Magatang yung iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, Best Cafe Gold Can, syempre ato'y Best Cafe 8 in 1 Herbal Coffee Mix tayo can, Best Cafe Green Kaka. Punta at Best Cafe ulitik gagayam nagiti adutin ang isit singsingit na dita nagiti inang lat nagiti na naangot iti saka na nung tayo ag sapatos sabunan yung amin detan iti Dr. M's tawas may ikat no kwa detan laganan athlete foot nga makunkuna. Aya. Ti Dr. M. Stawas, magatangin na kadagitim amin nga butika uray sa dinuman kakaiti ayan. Tanay, tandanay man yung tipa nagpapakatan pero isigwik lang ah. O dagiti agkalkalbukin kalbo. Ay, Dapay panawan kaya ruba dapay chance ang agtubo da kita. O ag shampoo ka iti Ira shampoo. Magatang ka da kita amin nga butika. Ken syempre ah, yulip lipatan. Just color para ka da kita ado ti ubanan. Tapno pumunggal at ti utsura. Numan pa iti edad ay kalakaya. Ano yun ubakatan? No nangisit na buhok mo. Ako natarakil at tanya. Just color ah. Available atan ka da kita amin nga butika kakauray sa dinuman iti ayan mo. Alawen, awanan ito oras. Siya kung ating pakata, J.D. Sunapo, mga iba't bati, tinayimbag na bigat tayo amin.
0: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
2: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road at Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.
3: Alam nyo ba ang apo ko? Kapitan na sa barko.
4: Wala kayo sa apo ko. Bukod sa eskolar siya noon, isa na siyang abogado ngayon.
5: Wala pala yung mga apo nyo sa apo ko eh. Isa ng general ang apo ko.
6: Teka nga, saan ba nag-aral ang mga apo nyo?
7: Sa UCV.
6: Ha? Sa UCV din nag-aral ang apo ko eh.
8: As the University of Cagayan Valley, the first private non-sectarian university in Region 2, continues to grow to nearly 19,000 students. We invite talented professionals like you to join our team. We are hiring for the following positions: Planning Engineer, Human Resources Development Director, Vice President for Finance. We are also in need of 4 certified public accountants, 1 bookkeeper, 1 payroll officer, executive assistant to the president. Documents for submission include application letter addressed to the University of Cagayan Valley President Dr. Esther Susan N. Perez Marie, resume, certified true copy of transcript of records, photocopy of diploma, training certificates, photocopy of updated license. You can send your application letter and other documents directly to the Human Resource Development Office on the third floor of the JVP building at the University of Cagayan Valley, Dr. Victor Ventura Perez or VVP Campus, Balzain Highway, Tuguegarao City. You can also email us at hrd@ucv.edu.ph to get more information about the application and interview process. Come and join us! Apply now! UCV, kasama mo sa iyong pangarap.
9: University of Cagayan Valley.
2: Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Batong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares. 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguerillo, Tuligrao City. In front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.
10: Just good music.
11: And this.
10: And also.
12: Non-stop music.

0: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: No nagriing ako, nag-best cafe ako.
2: Si at ni Mel alias 5-6, ti tagaran kawayan sa Bella. Kima ko naklaing iti best cafe, isyo iti ng paimbag iti talon at ko. Ken, ng ted iti talaga rigta iti bagbagi. Dakil na pagyamanak unay, iti best cafe. Urain ton ano, best cafe, gata iti kape.
3: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, ti talugaryo.
4: Iti kape.
0: This song is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: It's now 11 o'clock. Time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: I got my head out this show.
4: Magic Kulten 2-1. All in one program. Magic Kulten 2-1.

Ihahatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay.

0: That song was brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy, kung saan, dano'ng bench pa, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Bilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tugigaraw City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tugigaraw City, ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Centro Highway, Tugigaraw City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. Owned by Keisha May Binwa.

0: magic.
1: Check your time. It's now 11:45. Time Check is brought to you by Biojessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biojessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biojessic.
2: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko.
3: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
4: Itan apo.
3: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
5: Ruwa ka!
6: Nagana si Tibiyag, no agpakada ka dagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon.
7: Naproxen sodium is a generic name for iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Yun ilabyan.
1: Nagana si Tibiyag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa.
9: No nagriing ako, nagbest cafe.
10: Siat ni Mel alias 5-6, titagaran kawayan sa Bella. Adan medyo kabkabaw. Konser. Gaputan, kapkapena kiti best copy gold. Pimintas ti memoryak ta. Amamin nga digiti pautang ko kahit ang kumalipatan eh. Kuray, numaturug ako. Ita kayo, nga dumdungeg. Agusar kayo, iti produkto, iti J-Do Marketing. Taligito eh, kahit napintas iti maitid na nga salon at iti magbagitay.
11: Magatang ti groseria ken botika dita lugaryo.
12: Defensa piyadu.
1: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
13: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulay Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Palwasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

Ihatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti amum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pay?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordonak pay man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: This song is brought to you by Rex Dolforte. Mas bilis banat sa apat.

0: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan!
3: Naimbag na imbag na oras! O, oh, kumusta na gitiga? Email Max di rabi eh. O, oh, huwag kang maging ano ha. Huwag pangarap lang. Dapat. Sa gawa, gawin mo yan. Kasi ano, ay kag tumarka ka ITL Max. May isang oras at patilaban mo kini misis mo. Kita nakaisim kay nga duwa. Ah, kabigatan na. Kaya siyempre, ang timplanto pa ni, bakit mo, ah, itikwa. Ah, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Oh, yun.
4: Natural!
3: Kaya ito yung Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya makakit maitimpla, itidakil nga ba? So, dadyay, mags. Ayun. Mabalin nyo nga pag sinublatan nga rububen ng sa agasawa ng kudetan. Ayan. Okay? Actually, mabalimit itimpla. Dadyay, tasa lang. Pero, naidesign nyo nga min, itidakil nga ba? So, dadyay, Jay Mags talaga. Oo, naimas lagurong tila sa naan. Very nutritious pa nga kape. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Padasin yun especially no high blood kakaka. Nuhaan nga nasulit iturturog mo. Dahil at dapat nga kapkapiem. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Idirating nga gundaway. Kas gagangay. Nakaw! Inakmanan ipangig iti may sapay kakaruba. Agar aramat iti Best Coffee 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ni Consolacion Corpus iti Ilagan City, Isabela. Manipod iti agkap-kap iti Best Cafe 8-in-1 Coffee. Di kaya problema nga abnormal nga panagbawas na solusyonan. O, intay dinggin ka ka.
5: Naimbagahal daw, ma'am, anak tinagan tayo tatayin?
6: Consolacion Corpus, Tagagayong-gayong Norte.
5: At ano yung ngayon tinarik natin iti pinag-usar tayo iti Best Cafe, ma'am?
6: Mayat mo't aserta, paisbon na ka, kasi ay pagbawasin na ka. Si kayo nga, kwa padak nga, kwa agkap-kapi kayo mo, tapno mayat.
3: Okay, garo din nang igan, ah, iti kuskusto nga testimonyahan nga nabayadan. Awan ba basain na, no, di ka di kuskusto nga experience na, ah, manibod na iti isunakit agar aramat iti, ah, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Iwas iti bukol-bukol apo iti matres. Ngamin, manggustin ti base na, ah, dahito yung Dr. M, dahito yung Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Takakaruba, ayan. O, isong katap nung maiwasan iti bukol-bukol iti matres, lagi ti abnormal pa nagbawas na padasin nyo, ah. Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan, mabalimad nga Best Cafe Gold. Ayun. Especially, lagi ti abnormal met ti panagispuna. Ngamin, at daan iti sambong extract, ah. O dahil ti Best Cafe Gold tayo. Isong ano, mapansin nyo kahit no, agkape ka ti Best Cafe Gold kit ko, ah. Agkarais buka. Ngamin, dahil ti proseso ti cleansing nga makun ko na. Dalusan na ti unig baba, ti bagi. Babain, iti panag, panagispukin, panagbawas. Amamin, dagita kit masagrap mo no, si kakit agkap-kape, iti Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Uwin no saan, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Dagi ti managapgad nga problema, ah. Kidney nga min ti agsafer no managapgad tayo, ah. Pero adan ti kape nga naisangrat nga mang tulong bang saluwad iti kidneys tayo. Oh, Best Cafe Green with aling atong kaka. Isulat at ingkar arub ube na naimas lagurutilasan and very healthy pa. Ayan. O, dagit hampay na kadigos, digos, digos, digos. O, tapno mikat, dagit a wrinkles, ah. Para iti mas napinpino nga, nga kudin nga, kay ayon ni mister nga aprosan nga. O, wag lang ni kumpare iti mga apros na madi, aya. Oy, ir 3-in-1 subti masabol mukha ka, ha. At daan iti glutathione and kojic extract. Isong nga pumintas iti kudil, make bin natin na dakod kudil ka. At isong nga dagiti kitain nyo, dagiti aramat iti irasop nga babakit. Kini aong pay wrinkles da. O, di ka da.
7: Cafe, keti, cafe.
3: E, no pekas mo iti problema. May ka damat sa muntayo para dita. Ira charcoal soap. Pimples can pekas mo iti expertise na dita, ha? Pare-parehas nga magatang kadagitim amin nga butika dita nga produkton. Impla akunta at best.
4: Nescafe ako.
3: Sakpay nga nagpakatakaro ba ah? Dagiti naganan.
4: Natural
3: ah. Oh, dagiti agsaksakit iti gurgurong na, agsaksakit iti lukot na. Agsakit iti tiyan, ah, aduti varicose veins na. Aprusan nyo detan iti kiyusay ba di oil? Napintas lagro ti angot na afo, makaginawa ka pa eh. Alaway, nawanan nito oras ko kaka. Siyak manin tagpakata, siyak abo ni J. Dizon, mga iba't bati tinay bagabigat ay amin.
0: Hindi lang to pares, ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit batil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigiraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sir, ano tinagan nyo? Kaya tagat no kayo?
2: Claudio Piana, taga Ayusan Norte, Bigan.
1: Hindi po di umininom kayo, tibas ka ba sir? Ano namin tinagayo di bagayo?
2: Ay, o na siya mo na salunat. Nangaroon ti kwakide, di sugar pwede. Ta, medyo agnormal. Ay, padasan damon tibis kape, tama padasan dati saya at na.
0: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-alaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at mga karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Centro 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Pengue Leonarda Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery.
3: All-time favorite love song.

0: of the times and the music for your soul, your kind of radio. Right here, my one and only station.
1: Magic FM.
2: It's now 1:30. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
4: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
5: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinalaing pa'y?
5: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Ang ordo na pa'y man apo?
3: Dahito yan, di pakbet. Doon nga order ti igado.
5: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. This song is brought to you by Escalan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Escalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.

0: And that song was brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom po na po ng lumpiramad, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars, located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's, or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
4: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulay Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee, ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: best music and yesterday's greatest hits.
1: In Tagaytay, this is 91.7 Magic
2: FM. Check your time, it's now 2 o'clock. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
3: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y di agpo. Agpakada akun anak ko, agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare, unaan kayo nga tumaray.
4: Ruwa ka! Nagana si Tibiyag, no agpakada kadagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon. Naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung nilabyan.
2: Naganas iti biyag no agpakada kadagiti anay, kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.

0: That song was brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang, at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at makarating lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Penge Leonardo Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery.
4: Your favorite love songs.
0: Yes, we're back. You're still listening to 91.7 Magic FM Magic Moments with your katambay, Lady Jen. Batin ko lang si Mami Caridad Castro and Ma'am Alcar Cornelio ng Balzin West. Hi din to Tito Onyong sa may Caritan Norte, De La Cruz family. Hi Sir Jade Herrero sa may Bagao, Cagayan and Ma'am Jen. Mga listeners natin sa may Gigkagyan, kay Ma'am Sheng Villanueva, Ma'am Divina, hello po sa inyo dyan. At sa lahat na nakatunin sa Magic FM, good afternoon sa mga may birthday ngayon. Happy, happy birthday!

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
1: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
2: Gabay Kalusugan!
3: Magnimbag nga oras. Hotline number tagad 0917-564-6789. Kumusta kayo? Kakaruba? Thank you. Kadang iti text messages, can questions, abong kan kanayon nga ipadpadala iti hotline number tayo. Ket itreti nga gundaway. Inakman na wayaan, nag iti na duma-duma kakarubang text messages. Manipod iti hotline number tayo kas kumakin ni 1126.
4: Kafe mi?
3: Kuna nakarubang na imas day tagayam, Dr. M's 36 in 1. Kasla agkalkalasa damit iti Best Cafe Gold kunana. Shout out man iti family Baligod ditoy Vintar sir.
4: Best Cafe.
3: Ba.
4: Cafe nga herbal.
3: Nabayag ako ng agdingdingig kengka. Dita programam. Napay minensyon ng radyo pero hanti bagbagan wen. Thank you Naimas ken sugar free daytoy Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix ha. Para kadagiti high cholesterol, para kadagiti high blood. Para karuba kadagiti han nga nasuti ti panagturturog na. Kasama ten dagiti anaganan dagiti nabayag bago agtubo ti buok na. Amuya dati ramen na atoy Dr. M's 36 in 1 coffee mix. Nga dakil may tulong na tapno naganan. Alis to ti panagtubo ti buok ken panagtubo iti kuko iti maysa nga tao. So kung dapat din nakapkapyan yun, ado ti benepisyo na aya. Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix. O nagiti high blood meat amoy adamit kapsula tayo para rin best cap saan yung liplipatan nagiti high blood.
4: Hindi kafe nga 8.
3: Narigat iti nasapang agtangan iti barsa nga kaka.
5: Kape anatora?
3: Isunga nagiti maintenance medicine mo. Ay kaya mo nga iwalwalin dahi takin mabalim mo ti agtumar iti best caps food supplement. Okay? Magatang ka nagiti amin nga butika tayo tangan. Uray sa dinuman ti ayan nyo. Kumusta mo din abo dagiti awan rag ragsak na tirabian. Tapno nakaisim ka nga bumangon kabigatan na parehoy. Agtumar ka iti L-Max food supplement kas jay. Adon gagayem iti umisisim kada parbangon. Pumintas ti relasyon na kini bakit na manibot iti agtumtumar iti L-Max food supplement. Isu ka patasim mo ten. Aya, may isang oras akbay tilaban mo kini Mrs. Mukaka. Agtumarkan isikreto mo kini bakit mo. Tapno ito no medyo marik namon nga gumagar tarikrik namon af. Kita ang nakaisim ni bakit mo dito no kabigatan na damagin na lakay anyati anyati kwa tinumtumar mo kuna agtumar ka manin L-Max food supplement available ka dito amin nga butika dito kaka pagpaisim kani bumakit hamoy palubos nga pag isis bumlat dito sagpaminsan kat usarim mat L-Max mo dito L-Max food supplement available ka dito amin nga butika uray sa di naman kakatiayan mo. Kumusta mo din? Dagiti ko, aduti uban na. Lihan yung liplipatan.
4: Kape nga herbal.
3: At dati pang laban ti uban. Tapno ngumisit ti buok nga.
4: Yung seryale.
3: Natural. Kasano? Ay, i-just color mo dahi tan. Igulgol mo dyan. Just color dyan. Buok mo dyan. Hampay na basa.
4: Kafe!
3: Oo. Aga palabas ka ti 15 minutes. Then, inkaagdigusin kita, mayat iti panagngisit data buok mo. Just color tinaga na data nga produkto available amin nga butika ken supermarket daytan gakan.
4: Kape nga error.
3: Alawen awan marin ito oras gone siya kun itagpakada siya kabo ni Jay Dizon. Mangibat bati tinim bag bigat tay amin.
0: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best Pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares, Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang Classic Pancit Batil Patong at Pancit Kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros Ocho Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigiraw City. Tapat ng Power 3, Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.
5: All-time favorite love song.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry.
2: All hits, all day, and it's all yours.

0: to get it out.
1: This is Manny 1.7.
2: Mga suki, agorder kayo! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Agura yung manan, at the extra nga panglaban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinalaing pa?
3: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Ang ordo na nakpay man, apo?
2: Dahil to yan, di pakbet! Doon nga order ti igado!
3: Extra nga kinalaing, tap na extra nga kamat! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This song is brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: That song was brought to you by Rex Del Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Ano po yung pangalan natin, ma'am?
2: Luz Biminda Manlapas po. Taga Barangay Elizabeth, Ingres, Ilocos Norte. Simula nung gumamit ako ng best cafe, nawala na yung panginginig ng katawan ko kasi mahilig talaga ako sa kape. Kasi diabetic po. Sa mga katulad ko pong diabetic, subukan po natin itong best cafe. Maganda resulta sa katawan.
3: Ang best cafe 18-1 coffee mix ay mabibili sa mga butik at groseria.
4: All hits, all day, and it's all yours.

0: lot of fire left in me.
1: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: No nagriing ako, nag-best cafe ako.
3: Ano po yung pangalan natin?
4: Jaira Bor, sir.
3: Taga saan po sila?
4: Badok.
3: Ilang taon ka nang gumagamit ng Best Cafe?
4: 3 years, sir.
3: Kumusta naman yung pakiramdam natin sa paggamit ng Best Cafe?
4: Maganda po yung tulog ko, sir. Tas kasi may goiter po ako. Parang naaagapan naman niya, sir. Maganda po ang Best Cafe, sir. Inaanyayahan ko po kayo na itry nyo po yung Best Cafe. Yun rin po ang gamit ng mga pamilya ko, sir.
5: Ang Best Cafe 18-1 Coffee Mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
1: Hindi lang to pares, ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best Pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pansit lovers, meron din silang classic pansit batil patong at pansit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigaraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigaraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School. Malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: All hits, all day, and it's all yours. Magic
1: Cafe! Now 4:30. Time check is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na tipanagluto-luto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaeng.
4: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang ordo na kpay man apo?
2: Dahito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
8: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek toy biag ko. Agpakada akon anak ko, agay ayam kami pay dagitoy apo. Agpakada akon mare, unaan kayo nga tumaray.
9: Ruwa ka! Nagana si tibiag, no agpakada kada kiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo. Para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laen, naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
1: Naganas iti biag, no agpakada, kada kiti anay, kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair, ti puso ken bulsa.
11: Basta pag nilalagnat,
12: dapat matik, ibay Jessic.
11: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
12: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, ibay Jessic.
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is a generic name of Bijessic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Bijessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Bijessic.
15: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
16: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang paywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw.
17: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
16: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
17: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
16: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
17: Okay ba?
16: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
17: Yung rice coffee?
16: Masarap.
15: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
0: This song is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

Thank you.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biojessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biojessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biojessic.
6: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: Nag-riing ako, mag-best cafe ako.
2: Saan natin nagantay tatayan?
3: Maribig Ibanez, sir. Manayon bang Ilocos Norte?
2: Kumusta namin ti narik na tayo ti pinag-usar tayo ti Best Cafe?
3: Dati-dati kat permit ti pinag-high blood ko, maulaw akag sakit pa'y ulo. E di nasarakak dito yan kat nakamaymay atin. Padasan niyo mo ti agkape ka dito ti Best Cafe. Ado ti limag-anan ti Rick na hindi agus-usar kami ka dito ti Apo.
4: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix kat magatang ti groseria kat botika dita lugaryo.
5: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tutog Katambay. Ang reading po

0: check your time, it's now 5:15. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sagdeng na ti panagluto-luto. Tapno extra ti kita.
2: Annay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaeng.
3: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Ti ammong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa?
3: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order na kay man apo?
1: Dahil to yan di pakbet. Doon nga order ti ingado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
7: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
9: At di ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
10: Basta pag nilalagnat,
11: dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?

0: Asthmatic, ibigesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibigesic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is a generic name of ibigesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring ibigesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose ibigesic.
5: Manong, lumagas na pa BDJ pagkatangan empanada. Excuse me.
6: Dayem, okay kamit laeng.
5: Sublin sa mati sakit kon.
7: Binat daytan.
8: Lo adagurigor kin adakagadan na nga sakit i ulo.
7: Kin bagbagi.
6: Adabi na kin nagigidan na sakit.
9: Rexido Forte.
10: Nalalisto, abanat, itiupa.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mas bilis banat sa apat.
14: I have headache. I have body pain.
15: Pag two, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ng high blood sa paningin?
20: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
19: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
20: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, my peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
19: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit patil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tuguegarao City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tuguegarao City. Tapat ng Power 3 Montessori School, malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: check your time, it's now 5:30. Time check is brought to you by Celine Plus.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panagluto-luto, tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig.
4: Agura ilaang!
5: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti amung nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinalaing pa'y?
5: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Ang order nga pa'y man apo?
2: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
5: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
10: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
11: Itan apo.
10: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
12: Ruwa ka!
13: Nagana si Tibiyag, no ang pakada kadagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng, naproxen sodium is a generic name for iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Yunilab yan.
0: Nagana si Tibiyag, no ang pakada kadagiti anay, kadwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa.
15: Manong, dumagas na pa i-BDJ pagkatangan empanada,
16: excuse me, dayem, okay kamit laeng.
15: Subrin sa mati sakit kon.
17: Binat daytan.
18: No, adagurigor ken nagkagandang na nga sakit yung ulo kin bagbagi.
19: Magdabi na kin nagigandang na sakit.
10: Rexido Forte!
4: Nalalisto, abanat, itiupa.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mas bilis banat sa apat. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambience? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Patong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguet Tuligrao City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria. Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali lang kausap ang may-ari, kaya siguradong makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tagay, along the highway beside Tamayo Store. For increase, contact 0906-765-0367. Owned by Cincha Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.
9: More music. More collections. From Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: It's now 6 p.m. Time check is brought to you by Celine Plus.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
4: Manong, lumagas na pa BDJ pagkatangan empanada. Excuse me.
5: Dayem, okay kamit laeng.
4: Subli sa mati sakit kon.
6: Binat daytan.
7: No adagurigor ken adakagiddan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
5: No adabi na ken nagigiddan na sakit.
8: Rexido Forte.
9: Alisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mas bilis banat sa apat.
11: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Great music. Magic moments. This is Magic FM.

0: Magic.
1: It's now 6:15. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Agura imanan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa'y?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: At order na pa'y man apo?
2: Dahil ito yan, di pakbet. Doa nga order ti ingado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
9: Ay no, managsakit mat lang dahito.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Basta pag nilalagnat,
13: dapat matik. Ibay, Jessic.
12: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
13: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik. Ibay, Jessic.
14: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
15: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
16: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
15: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
16: Gabay Kalusugan!
17: Magnimbag nga oras. Iti hotline number ticket 0917-564-6789. Kumusta kayo ang kakaruba? Thank you, thank you. Kada iti text messages, can questions, abong kan kanayon nga ipagpadala iti hotline number tayo. Kat itreti ka gundaway. Inakman na wayaan, nag iti na duma-duma kakarubang text messages. Manipod iti hotline number tayo mo. Kas kumakin ni 1126.
18: Kafemi.
17: Kuna nakaruba na imas dahi tagayam, Dr. M's 36 in 1. Kasla agkalkalasa damit iti Best Cafe Gold kunana. Shout out man iti family Baligod ditoy Vintar sir. Best Cafe. Ba

0: error pa. Nabayaga ko ng agdingdingig keng ka. Dita programam. Na pa yung minensyon ng radyo pero hanti bagbagan wen. Thank you ah. Naimas ken sugar free dito yung Dr. M's 36-in-1 herbal coffee mix. Ah? Para ka dagiti high cholesterol. Para ka dagiti high blood. Para ka ruba ka dagiti han nga nasuti ti panagturturog na. Kasama din dagiti anaganan dagiti nabayag bago ag tubo ti buok na. Amuya dati ramen na ato yung Dr. M's 36-in-1 coffee mix nga dakil may tulong na tapno naganan alis to ti panagtubo ti buok ken panagtubo iti kuko iti may sang atao so nga dapat nakapkapyan yun ado ti benepisyo na kaya Dr. M's 36-in-1 herbal coffee mix. Dagiti high blood meat ah. Amoy, damit kapsulate para rin ta ah. Best cups. Saan yung dipilipatan dagiti high blood?
1: Hindi kafe nga.
0: Narigat iti nasapang agtangat iti barsa nga kaka.
2: Kape na to ra?
0: Isung dagiti maintenance medicine mo. Ay kiham mo nga iwalwalin dahi takin mabalim mo ti agtumar iti best cups food supplement. Okay? Magatang ka dagiti amin nga butika dahi takin. Uray sa dinuman ti ayan nyo. Kumusta mo din abo dagiti awan ragsak na tirabian. Tapno nakaisim ka nga bumangon kabigatan na parekoy. Agtumar ka iti L-Max food supplement. Kas jay. Adon gagayem iti umisisim kada parbangon. Pumintas ti relasyon na kini bakit na manibot iti agtumtumar iti L-Max food supplement. Isu ka, patasim mo ten. Aya, may isang oras akbay tilaban mo kini Mrs. Mukaka. Agtumarkan isikretom kini bakit mo. Tapno ito no medyo marik namon nga gumagar. Tarikrik namon af. Kita ang nakaisim ni bakit mo dito no kabigatan na damagin na lakay anya titini anya tikwa tinumtumar mo kuna agtumar ka manin L-Max food supplement available ka dito amin nga butika dito ang kaka pagpaisim kani bumakit hamoy palubos nga pag isis bumlat dito sagpaminsan kat usarim mat ayan L-Max mo dito L-Max food supplement available ka dito amin nga butika uray sa di naman kakati ayan mo. Kumusta mo din? Dagiti ko ado ti uban na. Lihan yung liplipatan.
1: Kape nga herbal.
0: Ada ti pang laban ti uban. Tapno ngumisit ti buok nga.
1: Yung seryale.
0: Natural. Kasano? Ay, i-just color mo dahi tan. Igulgol mo dyan. Just color dyan. Buok mo dyan. Hampay na basa.
1: Kafe!
0: Oo. Aga palabas ka ti 15 minutes. Then, inkaagdigusin kita, mayat iti panagngisit data buok mo. Just color tinaga na data nga produkto available amin nga butika ken supermarket daytan gaka.
1: Kape nga error.
0: Alawen, awan marin ito oras gone siya akon a itagpakada siya kabo ni Jay Dizon. Mangibat bati tinimbag gabigat tayo amin.
3: Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali lang ka usap ang may-ari, kaya siguradong makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tagay, along the highway beside Tamayo Store. For inquiry, please contact 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price.

0: check your time. It's now 6:30.
1: Time Check is brought to you by University of Cagayan Valley. Kasama mo sa iyong pangarap.
2: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isu nga ag Farex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP la ang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiyo. Mag Farex B araw-araw.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada ka dagiti ay ayatek to'y biag ko.
7: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
8: Nagana si Tibiyag, no agpakada ka dagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
1: Naganas iti biyag, no agpakada. Kadagiti anay, kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
0: This song is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

0: Magic.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tapno extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita! Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa'y?
2: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ag order na pa'y man apo?
1: Dahito yan di pakbet! Doa nga order ti igado!
2: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
8: Ay no, malagsakit na't lang dahi to.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tatno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
10: Manong, dumagas na pa IBDJ pagkatangan empanada,
11: excuse me. Dayem, okay kamit laeng.
10: Subling samat ti sakit kon.
12: Binat daytan.
13: No, adagong rigor kin adagagandan na nga sakit ti ulo
12: kin bagbagi.
11: No, adagina kin nagigandan na sakit.
13: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas bilis banat sa apat.
14: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
17: No, nag-riing ako, nag-best cafe ako.
18: Ano tinagan tayo?
19: Maylin, Navarro, Bugaw, Ilocosor.
18: Ano nga itimarik na tayo yung ti pinag-usar tayo ti best cafe?
19: Di sir, kagpagpipigal ti ramramay, yung hindi napadasa, dahil ito yung kapen. Mayatan, hanggang pipipigalan. Apo, padak nga, bakit agusar kayo ti best cafe? Tanapintas na ito eh.
20: The Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
6: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars, located at 599 Zone 4, Kusipag Street, Cagay, Tugigiraw City. 3-minute drive from Robinson's, or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Batong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with only rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Pengiriyo, Tugigiraw City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-401.
0: 4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.
12: Magic FM.
21: Magic.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP. Today's best music and yesterday's greatest hit.
2: In Tugigaraw,
1: this is 91.7
3: Magic FM.
4: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
5: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
6: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Ti among nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinalaing pay?
6: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: At ordonak pay man apo?
4: Dahil ito yan di pakbet! Doang nga order ti gado!
6: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y di agpo. Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
12: Itan apong!
11: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
12: Ruwa ka!
13: Nagana si Tibiyag no agpakada kadagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa. 950 SRP laan. Naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Yunilab yan.
10: Naganas iti biyag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair, ti puso ken bulsa.
15: Basta pag nilalagnat,
16: dapat matik, ibay Jessic.
15: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
16: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik, ibay Jessic.
17: Alagang Unilab yan.
18: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
19: Di trabaho, narigat nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiyo. Mag Farex B araw-araw.
12: Anong? Dumagas na pa yung BTJ pagkatangan, empanada,
8: excuse me. Kayem, okay kami tlaeng.
12: Subli sa mati sakit kon
9: binat daytan
5: no adagurigor ken adakagiddan na nga sakit ti ulo
9: ken bagbagi
8: no adabina ken nagigiddan na sakit
2: Rexino Forte.
4: Alalisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mas bilis banat sa apat. This song is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.

0: Chill time on Magic FM. Katambay mo.
1: Mga suki, agorder ka yun! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita! Ti amung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa?
3: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Ang order na kay man, apo?
1: Dahil to yan, di pakbet! Doon nga order ti igado,
3: extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Di trabaho, narigat no nagtangan, agpipikal, kan agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiyo, magfarex B araw-araw.
9: Nagsalong admitin kila nga na taanak mo.
10: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
11: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
12: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
13: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: This song is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: That song was brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: Noong nag-iing ako, nag-best cafe ako.
2: Kap ni Rickson Valdez. Ano tayong tayo, sir? 45. Pagano tayo, sir?
3: Pagano ni Kamta na, di kayo nang runa nga na nariknam, sir. Di pinag-usar mo ti best cafe.
4: Mabati cholesterol, sugar, kanda di ko ti high blood.
5: Kata nagtumtumaran. Tayo nga barangay, kanda nag-usar kayo ti best cafe. Tapos no, marikna yung mati epekto. Kan ang kayo unang nga magastusan ti hospital. Kana pintas dato.
6: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix. Kan magatang ti groseria, kan botika, ti talugaryo.

0: ni Rickson Valdez.
1: Ano tayo tayo, sir?
0: 45.
1: Pagano tayo, sir?
0: Pagani kam.
1: Ano, di kaya nang runa na nariknam, sir? Di pinagusar mo ti Best Cafe.
0: Di mabati cholesterol, sugar, kanda di ko ti high blood. Kata nagtong tumaran. Tayo nga barangaya, kanda gusar kayo ti Best Cafe. Tapos nung marinayong mati ti epekto. Kan ang kayo uning ang magastusan ti hospital. Kanapin kas dato.
2: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix. Kan magatang ti groseria, kan botika, ti talugaryo.
3: All-time favorite love song.

0: It's now 7:30. Time Check is brought to you by Biojessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biojessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biojessic.
1: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
2: Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
3: Ruwa ka! Nagana si Tibiag. No, agpakada kadagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso kinbulsa. 50 SRP lang. Naproxen sodium is a generic name for silan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
0: Naganas itibiyag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti eskalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
5: Ti trabaho, narigat no natangan, agpipikal ken agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta ken ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat. Agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
6: Basta pag nilalagnat,
7: dapat matik. I-Biojessic.
6: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
7: Dapat matik. I-Biojessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik. I-Biojessic.
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is a generic name of Biojessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biojessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biojessic.

0: ating kilalanin. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang. At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, maagandang magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon na, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating po namang palatuntunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Emily Grace ng Maasin, Silanggao, May Province, boy.
0: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
1: Emily.
0: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 55 na po, boy.
0: 55. Wow. Okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo. Nakainom na ako, boy. Tapos ngayon, parang ngayon, dalawang araw na hindi ako nakainom, boy, kasi wala akong pambili.
0: Ah, walang pambili. Akala ko naubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
1: Oo, boy. Talaga, naubusan dito sa Home Health Pharmacy, dito sa Maasin, boy. Naubusan talaga sila. Pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
0: Sa Carl Pharmacy? Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo, boy. Kasi palagi akong kinakabag, boy. Tapos, dalawang araw, hindi ako makabawas, boy. Tapos, pag maggabi, hindi ako masyado nakatulog. Parang ma-insomnia ako, boy.
0: Mm-mm. So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
1: Oo. Tapos, pag makainom ako ng rice coffee, boy, parang maganda ang tulog ko, boy. Makapupon ako everyday.
0: Very good po yon. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
1: Parang hindi ko na mailang, boy. Kasi sachet-sachet lang talaga yung binibili ko.
0: Opo. Ah, sachet-sachet lang?
1: Oo. Tapos parang pag binabatid ko mo.
0: Opo, opo.
1: Kasi wala ko ang buo.
0: Opo. I see.
1: Kasi boy, talagang sa ityo talaga yung okay. Dahil nung una, bumili ako ng rice coffee, binigyan ako ng rice, sabi ko hindi yan. Tapos tinignan ko yung karton. Sabi ko sa tendera, tinignan ko yung karton kung anong kulay. Saka ito cake, yan, kulay dilaw. Sabi ko, yun talaga.
0: Tama yun.
1: Yun talaga ang rice coffee.
0: Dapat po. Tama po yung binibili po natin. Tama po yung tawag dito yung atin po namang nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung atin po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
1: Kaya nga, boy, sinisiguro ko, boy, mahirap na, boy, pag hindi tayo makabili ng tama, boy, kasi katawan natin papunta.
0: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung ating po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan pong maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
1: Oo, kaya nga, boy, naalis na ako, boy, umiinom ng rest po, pero hanap-hanap ko na, boy.
0: Tama po yun.
1: Boy, may tanong ako.
0: Ano po yun?
1: Wala kayong product doon sa Samal Island?
0: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
1: Oo, sa Samal Island. Wala kayong doon, boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
0: Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store dyan po sa inyong lugar para po okay.
1: Kasi boy, parang siguro ba pag makapunta kami ng Saman Island mga next month, boy, para doon na kami makabili, boy.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya yes. Kaya ako nang tanong ko sa iyo kung may product na kaya doon sa Sama Island para doon na kami makabili pag makapunta na kami doon, boy.
0: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong ano po yun?
1: Kaya nga, boy.
0: Opo.
1: Yung pagpunta ko noon, no, January, nakapunta na ako doon. Tapos nang tanong ako sa butika, dinala ko yung sachet, boy.
0: Mm-mm.
1: Yung ano, pinapakita ko sa kanila. Sabi ko, ganito ang rice coffee na hinahanap ko siya. Wala talaga kanidiganan, ma'am. Sabi ng ano, tandera. Wala pa daw sila.
0: Yes po, nanay. So, kailangan po natin kasi talagang ano, simulan yung paghahanap din sa mga lugar. Kasi ang alam ko po, talagang halos lahat na po pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po, nanay, na halimbawa, dun po sa Samal Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dun po sa Samal Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin nyo po sa akin, tawagin nyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna, nanay.
1: Okay, boy. Salamat, boy. Sige lang, boy. Pag makapunta na kami doon, tatawag talaga ako sa'yo, boy.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po naman sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako, nanay, ha, kung may makuha po kayo doon sa Samal Island or wala, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Boy, ano oras talaga yung programa mo? Dito sa amin, sa Maasin, tanghali. Ngayon, boy, nakikinig ako sa programa mo.
0: Opo.
1: Hindi ako nakasinig sa...
0: Ay. Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: Radyo ng Masa, Maasin.
0: Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Pero may programa tayo diyan. May programa po kami diyan ngayon.
1: Oo, ngayon po nakikinig ako ngayon sa programa mo, ngayon po.
0: Pero hindi po ikaw yung kausap ko.
1: Hindi ako yung kausap mo, boy, iba.
0: Okay po, sige po, nanay. Radyo ng Masa, Maasin.
1: Oo.
0: Okay po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan po natin yung ating mga kaagapay sa kalusugan dyan. Dyan po sa Maasin, dyan po sa Radyo ng Masa, nang sa gayon maging live tayo. Baka po mahina yung internet connection nila dyan. Baka kaya po ganoon. Kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo nanay at i-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po, nanay.
1: Ay, boy, magtanong ako.
0: Go ahead.
1: Hindi ba makainom yung asawa? Yung asawa ko, boy, pwede makainom kasi yung asawa ko, boy, na mild stroke, boy.
0: Ay, mas kailangan niya nga po, nanay, na uminom ng ating rice coffee. Makakatulong po sa kanya. Para makarecover po siya, nanay. Makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya
1: wala
0: lang.
1: Wala na, boy. Wala.
0: Ha?
1: Wala siyang gamot galing sa doktor, boy.
0: Wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance na po siya. Dapat nirisitahan na po siya ng maintenance.
1: Wala, boy. Kasi hindi man siya high blood, boy. Hindi man mataas yung BP niya. Parang anemic lang siya, boy. Ano lang kasi yan, boy. Overpatis.
0: Sige po, nanay. Painumin nyo na po ng ating rice coffee. Paaraw-arawin nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, nanay.
1: Ayaw niya nga uminom, boy. Ayaw niya uminom. Dahil gusto lang daw niya uminom ng gatas. Ng
0: milk. Pwede naman po yun, nanay, na umiinom siya ng gatas. Iinom din siya ng ating rice coffee. Kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan. Kagaya po sa inyo na... natulungan po ng ating rice coffee. So ganun din po sa kanya. Mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maigi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro, nanay, hindi lang po siya sanay, pero kung iisipin niya po na para po sa kanyang kalusugan, masasanay din po siya, nanay. At malalaman niya na napakasarap ng ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy niya ng iniinom.
1: Kaya nga, boy, sinasabihan ko talaga, boy.
0: Opo, pilitin nyo, nanay.
1: Pag makabili na ako, kung siya umiinom tapos kung ano ang reaction, tatawag po niya ako sa iyo, boy.
0: Yes po, nanay, please. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag-iingat po, nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyong muli.
1: Okay, boy.
0: Lalo na kung ano po, lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako, nanay, ha?
1: Boy, sige po. Sige, talaga, tatawag talaga ako pag makapunta na
0: ako doon. Sige, thank you, boy. Maraming salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Thank you. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island, hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin, katulad po ni Nanay Emily, na kapag may concern po kayo, mga kaibigan, dito po ninyo itanong sa amin. Ano po, para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: Tawag lang po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang palatuntunan po, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas maigi po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina. Dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po namang programa. At the same time po, mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Kuya Boy. Yes po, sino po sila?
1: Si Edna Butuan.
0: Edna.
1: Agusan del Norte.
0: Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kaning July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado,
1: yes.
0: Sigurado po kayo 72? Baka niluloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito na yun, magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako ha.
0: Ano po yun?
1: High blood. Ayon, isa pa yung diabetic.
0: Oh,
1: hindi ako diabetic ha, hindi. Nagano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: Oh. At iba pa. No. Ibig sabihin po nanay, napakarami.
1: Marami. Sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Nakainom ako isang beses lang. Hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit.
1: Ah,
0: isang sachet lang. Isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet
1: nandito
0: lang.
1: Nandito sa amin.
0: Okay. Oh, bakit po ninyo, nanay, hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapitbahay namin, nag-rice coffee din siya. High blood siya, diabetes, kaya sinama ko yun.
0: Tapos?
1: Palagay na lang natin, nandyan na lahat. Okay ba yun?
0: Nanay, kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan.
1: Nakinig ako.
0: Yes po, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka ng muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
1: Okay. Yan ang itanong ko ngayon.
0: Apo.
1: Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Mm-mm. Ganun po, nanay. Nanay, the more the merrier, sabi po nila. Mas maganda po, nanay. Mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higup ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinakasafe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang minamagic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yun po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So
1: dapat
0: kailangan...
1: Magluto.
0: Nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang. Ano ba?
0: O, di ba, lang? Di ba nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo nung maliit pa po kayo nanay, paano po kayo paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Di ba mga nilaga lang lahat?
1: Mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po nanay. O di ba? Isipin po ninyo yung mga panahon na yon, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay, wala pong mga iniilang karamdaman.
1: Ah, di ba? Kasi ang father ko, ang edad niya 90.
0: Oh, di ba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, di ba nanay? So ganun po 'yon, ganun po yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang
1: ang kinakain ko po ng tinapay, yung wheat bread.
0: Yun, okay po yun nanay, okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Umaga, tanghali bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras, pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po nanay, kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose nanay. Dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14. Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay. R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun.
1: Baka nagkamali lang ako. Ako bumili sa C&C. Ako bumili ng rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat pong tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po nanay. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun nanay. To tandaan po ninyo kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. 10 po yun. 10 piraso. Yes nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Yung pagtimpla niyan, maraming ano, tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan.
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo yun. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes. Depende po yun sa inyo. Okay po.
1: Okay. Lagi akong nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo nanay, dapat araw-araw yung pagiinom po niyan at tuloy-tuloy.
1: Okay
0: po.
1: Okay.
0: Maraming salamat po nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po nanay Edna. God bless po. God bless po. Bye-bye. Thank you very much nanay. Bye-bye.
1: Thank you. Okay.
0: Yun po mga kaibigan na sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayo mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa ating po naman produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag nyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Mayroon na, Padriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko kahit ng po ng rice coffee. Tulog po kayo na lang sa akin. Kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y na-ako ka po ngayong programa, tuwan-tuwa po ako. Po'y natutumban noon lagi. Mm-hmm. Maya, akin po. Kasyaga ko po nung pag-inom ng rice coffee. Kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, meron pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na nilang high blood.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Today's best music and yesterday's greatest hit. In together, this is 91.7 Magic
4: FM. Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
5: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita! Ti amum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinalaing pay?
5: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Ang ordonak pay man apo?
4: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order ti ingado!
5: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko.
11: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
12: Isan apo?
11: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
13: Ruwa ka! Nagana si tibiyag. No agpakada kada kiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is the generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
9: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.
15: Nagsalun admiten ti langana ta anak mun.
16: Ay no, malagsakit met lang dayta.
17: At ti ubing nga aglang langanga na sulunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
18: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
19: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
21: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP la ang kada tabletas. Awan ti umibibat. Agfarex B nga inaldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
22: Anong, dumagas na pa IBTJ pagkatangan empanada, excuse me,
23: dayem, okay kamit laeng.
22: Subling sa matisakit kon.
24: Binat daytan.
25: No, adagurigor ken adagagitan na nga sakit ti ulo ken bagbagi.
26: No, adabina ken nagigitan na sakit. Rexido
27: Forte! Nalalisto, abanat, itiupa.
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mas bilis banat sa apat.
29: I have headache. I have body pain. Pwedeng flu!
30: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
31: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Great music. Magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
1: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
2: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang order na pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order ti igado!
2: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Titrabaho, narigat nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
8: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. E-BioFlu na.